perdonar nuestros pecados, hermanas. Panay. Amaya ima pipantaros pa ni inke kamana niya chikuti po na yapina niya chikapo ni no kakari. Akmaya niya chadik pori ko sa. No. Kausa ko siyang kirak mi mama. Uyari siyang kirak mi. Papanchis me rinay ko siyang chispuni sa papun chau hina nyampi. Wasin chispi. Punyos hans oras kunapi. Uman chispi yoy nin chispi kasiya. Hopun chenyo ka papaita sirbi ko karani. Paiman takih karani. Kunari may pita kasiyani. Kutipoy mama, sayari. Yusi paicha na wasi ma kutipoy pungku kichalay kusyang kampah. Amado hermano, gracias kachu papanchisma. Yo kawang pakari punchanya kutirimosa kinsa oras manta tawa oras kamama. Bendiciones hermanos conmigo hasta el día de mañana hermanos míos. Bendiciones.